kalome ka muta ti la ron sa tu kha zo sang zo la chang te ani tu na chuan ai gupta sabel ti la kan ngai tha nga silal ming moi na ron sa anga he la ron thang tu te gan puang le ange doctor malsom kima khozolami in arlal ming lui lo ngai thakatan he la hi abik tekin aron thanga tin vi kong te west side zo ami hianin aro ming lia ni le reverend la ro lua patsua assistant professor aics i zo la mi te langai thakatan he la hi aron thang bok ani tuna chilal ming moin thiam tak asak ai gupta sabel ti la lo ngai thang u

kan ngai thak tak ai gupta sabel ti hla thiam taka ron satu kha silal ming moi ani tuna chuan samari mi cha te hla kan ngai thlavel thunga nga ar na ruat felin aron sa anga he hla ron thlang tu hi vikung te website zo ami ani a Reverend V. Biak nun sang ating fale. Reverend R. Lalchan puya mamit amitalong ay lakatan hela yeron tlanga din hela veki Dr. Lalin Lua na tia District Child Protection Officer in atopuite District Shang Shang amitalong ay lakatan hela yeron tlangbok ani tuna samari michati la arlaluat felitsak ilong ay lakang u.

Samari mi chati la ron sa tu ka ar la ruat feli ani tu na chuan shing nun par ti la kan ngai tha anga tbc zai than puyan aron sa anga hel ha ron thlang tu hi vi kung te a west side zo ami ani a reverend ke la shwai tluang a tlabung ami le reverend ti vanal rem ruata na thial nord ami te longai thla ka tan hel la hi aron thlang ani tuna shingnun par de la tbc zai than puya sak kilongai thang

Shing nun par te la ron sa tu kha. TBC zai than puya. Ani. Tuna chuan lalom pui lasak kan ngai tha anga Josephine lalom pui lasak kan ngai tha anga chinai tlang ti la aron sa anga hela ron thlang tu hi vi kung te website zo ami ani a Reverend LH lalmal soma bung tlang ami le Reverend B ro thang puya bong kon aizol ami telangai thakatan hela ron thlanga tin hela ve khi a Amy larin pui luang mua lami ina thop pui te abi takin bimari ni aizol dcpo tan he lai ron tlan sak bok ani tuna sinai tlang ti lak ngai tha anga josephine lalom puin aron sang.

0: 아니.
1: Ole tuna chuan postmortem hmanga arna na sha thei dan ti thu kan ngai thave le thunganga he turan soi tu tur hi doctor laltan kimi zo nuwa mani
2: Chi bai vek ule veina chuan postmortem hmanga ar dat na sha chandan ti thu pui mangin hun kalo mangdona veina hi chuan virus wanga dat na bi kalam kalo soyang postmortem ti thumal hi latin atanga lak chua ni in ti nu after death ti ania postmortem exam kan ti hian RT taksa pon lama adang lamna le ataksa peng sang sang uluk taka enfia kan ti thei me ome R kan tal emo natna awanga an thi hnu a postmortem examination hi ti chinani postmortem kan ti na chan sang sang ti chu mi pui shi sel na von him nan ania heta hian postmortem kan ti chuan sa shi sel le thiang hlim te kan lo sha sang chinanga tin adot le atan chuan postmortem poi mo na chu kan ar vul te engwanga thingi an ni shat nan te le arladam chunte enkol na dik tak an don theinan postmortem hi ti ani do taka kan ar vulte an lo thi phuk phuk yan ril ru te ana dua ana chan kan shat nge ya ma han lak te hi ar vul le zer phur om so chin postmortem hi mumal tak le om je nei taka ti chin ani a tak sa peng sang sang chu amal te te in zir chan chin ani postmortem hi farm liana chuan regular taka ti chin ani a engza person nge thi ti shat nan te an mang chin bok postmortem ti mayan shiat tur tam tako oma pakhat na chuan history ania he history a hian an pharma vaccine engi an lo pek to ti te pu shi wangin an lo thi to em ti te engza nge dam lo engza in nge thi pui ti te eng chu nge an pek ti te eng tui nge an pek ti te an farm ron tlo tu te an om na yem ti te an farm bula ar pul shi alengem ti te ar no te thar an la na, la la nai vaiem ti te an enkol na atan engi an lo pek to ti kheng in ar vul tu te chang in shiat phot angai china heng history lak zo hian postmortem hi ti torani postmortem ti na mun hi ni eng a ti turania zana chuan ti lo turani tin an thi na a re to chuan postmortem ti hian omzia anei to lo china an taksa hi alo choi man to chin postmortem chan mai hian r2 antiseptic tu ya cha hu tur ani boka he hian an mul leng dar tur le an mul bal velina atak sa chung hon huna ati bol ho laka venna ania he mi nu hian atak sa pon lam chu uluk takin endik tur ania amit te anar te amai te alu le among lama te enge danglam na a om em ti ulukta ka en turani tin shikina bomem ti te an maya hliam an neyem pem te a omem ti te an mitna te an neyem ti te an nar changin thil chuak omo omem ti te eng po danglam na a om phot chuan chin chhia zel turani heng zong zong hi ti nuwa ataksa chu hona ataksa peng sang sang chu uluk taka endik torania tin thil poi mo em em chu postmortem kan ti zo hian ar chu pai mei mai to torania phum emo hal chin torani hetianga kan lo song bol hian nat na shik dar tur hi kan lo veng lo donani ama sabir tan chuan infectious bursal disease IBD tia kan soi me chin hi lo soi la he IBD nat na hi no pang la min an thi pui na sa em em a postmortem ma hian an om bor an mal pui ti sho la te thi sen tling hi alo om chek truak china an ngum a chal be burso febricious tia kan lo soi chin hi lo fung u la han hon chuan a chung chu thil var khal ti deu thuak alo om purchina achena chuan he chalbe hi alo vung sende te chin boka achena chuan he chalbe hi alo song te vek chin bok he hi chu anat na ina tlak buak re to dana zirin avungin na song te chin adot le chuan a pum

hei akashwani aizol ani dar sari ani a zai rimoi ti hun kan lo khengle ta tuntum zai rimoi ti huna chuan lengzem hla kan ngai tha anga zomwan pui le david lalzom liana te hlasak kan ngai tha haudon ani masam peratan ngai zual nang nen ti hla kan ngai tha anga david lalzom lianan aron sa ang

Ngay zual nang nen ti laron sa tukha, David lalzom liana. Ani, tuna chuan, nang ngay azual ti lakan ngay labetunga nga zomuan puin aron saang.

Athlawn mei mo ti hlarun sa tu kha David Lalzom Liana ani tona chuan zomal pui hlasak ngai thlavele thunganga dulai lct la haron sang.

Itsuay ta mo di laron sa tuka David Lelzong Lian ani. Tanga tuan, mga itse, di laka ngay ta nga zomuan puin aron sa ang.

0: nang ang ti hlarun satu kha David le zom liana ane hole chuti jung chu tuntu mata na zai rimoi ti huna lengzem hla kan ngai thla khau the te chu han lo ni le ta akashwani aizo le changa pawan chwa ane
1: tidam thelo shikpai turin manhelsu wandoi wang a indu khanswal wanga hiv aids kai antamzo ruilo la film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front somme che ni e

0: Engineering le Dr. Rachel Vanel Shwaye Department of Floriculture and Landscape Architecture te ani June Tlatsonulama World Muay Thai Championship Sani Somni Paruknei Tura Mizout Langval Isaac La Chuan Omachu India IOIN in London Kuala Lumpur Malaysia a June Som Parukachangani Somni Pakochunga Nei Tur in Elna India IO Tur Isaac Lal Chuan Omahi Aizolata Mariveng Cheng Ni In United Muay Thai Association India In Ram IO Tel Tura Thlan Chho Azinga Atel Ani Isaac Ahian January Tha A Hyderabad Telangana A 7th UMAI Senior National Muay Thai Championship Sani Somni Paruka Kezi Som Ina In London Ani World Muay Thai Championship Tel Tur Hian Ram Shang Shang za atangina nin ziak lut to a muay thai player chaber an lanang malaysia inelna tel theina na sumle apai mamo ta chu mizoram state sports council in aphusho sakawangin muay thai association of mizoram chuan lom thu asoya an player fe chuan tura lotlina changei turin du sakna an lan bok ani chuti zong zo tukina thirvel na hun kan man thei chu alo ni le ta a ngai tha tu te voina ni chale dom takin man cheu kan du sak che o Clearwell na hi Akashwani Aizawl atanga puan ani
1: hei hi Akashwani Aizawl ani dar sarile minisum nga panga ani a voinatan kanhun man nan tu dwan lok ilo ngai tha ang u lakin daria ta khian chanchin thar hindi chedeli milak chon kan ngai tha anga daria le minit somlia hindi la kan ngai tha anga dar kwa ram ngai la kan ngai tha anga dar kwa le achan ve a csu sponsor program ncert achanga kan don kan ngai tha ho don ani dar soma zai remoi ti hun kan manganga dar som le minit som panga a remoi tum ri kan ngai tha anga dar som le achan ve a hindi la kan ngai tha ang dar som pakhata zairem moi ti hun kan manga nga dar som pakhat le achan veya lem chan ngai num takan ngai tha anga zaurema drama party te ne na tangin awa poi mt tu pui mangin lem chan ngai num takan ngai tha haudon ani chundar som pania pipu zai ti hun kan manga nga dar som pani le achan veya kalungdum ti hun kan manga nga dar khat le minit nga achan chin thar sap chunga pon deli milak chon kan ngai tha anga dar khat le minit soma zai remoi ti hun kan manga nga dar khat le minit somlia hinda film hla kan ngai tha anga chunudar ni le achan veya achan chin thar mizo chunga chiar kanun puang chua kang dar ni le minit som thum panga achangin hindi hla kan ngai tha anga dar thum le minit soma thu le hla literary magazine ti hun kan manga nga heme huna hian drama zia dona sha tu te ti tu pui mangin laram ruwa ti ngen te assistant professor mizoram christian college mi in hun aron mangdon ani dar thum le minit som li achangin hindi hla kan ngai tha anga dar lia health and sanitation ti hun kan manga nga heme huna hian kholum le shisel na ti tu pui mangin larin sangi ralte larin sanga ralte in hun aron mang anga tin kum upat awanga har sana om the te ti tu pui mangin lalming mo ya sai lawin hun aron mang don bok ani darli le achan ve atangin hindi la kan ngai tha anga tlai dar nga chan chin thar hindi chhe deli milak chon kan ngai tha ang dar nga le minit soma mara hla kan ngai tha anga daruk le minit soma lunglen ti huna lengzem hla kan ngai tha anga chan da ruk le achan ve achan chin thar mizo tunga chher kanun puang chuak don ane daruk le minit somli atangin kalung dum ti hun kan mang anga dar sari le minit nga a zairi moi ti hun kan manga nga hemi huna hian mai

Olha, eu tô na canga e tac tac ka chura sa no wa khla ti ania aron sa tu te kha kor te thoveng nor to branch wai me zai pol te ania kha la kha e apha tu hian in apha thiam ka tia apha tu kha ka se chak lut tu ka sak lai khan hei kalo ena apha tu hi lal ma ma ania e ahla hi hei hetia han ngai thak liam pot phei chuan engi mun li an soi le tur ang chi hi atam em em meya phathiam khop mei an mani ba ka khanin tunaron sa tu de ba ka khanim tu kal south wai mezai pol le si phir branch wai mezai pol te hianin an sa to boka e kishan ma sak ber tu si phir branch wai mezai pol te na an sak hi ni a music video tenen khan an siam khapa e thokhat lai khan aron lar khop meya music video kha an tinal book si ya a chang sang he aman lai mizo a thonthu le heta nun dan te no pang in fiam lai te heta obu thap lai te deng lai te in chei de chei lam ti ve zong zong neng han an ron da kim vek me ang khang te kha kan che chwak le ya e angai nom khop me chuan zai kan ngai thale po tanga message te lo thon zel ula rm chandan in kan chhar zel don ani kan ngai thak le tur hi dam veng wai me zai pol te an ni ya tui nai hum halang ti hla han ran sudon ani.

Alle tun akan ngai thak ta kha daveng wai me zai pol den tui na i hum halang ti hla ania an thiam hle me ya Brahmaputra Ganga Yamuna ti vel te kha an cham telin ke sha o la pha tu te hian an van phwa thiam chin tak em ti mut me kha o to kin kan segment cho ka ruwa alo langa message kan share le photang o e paku nga hianin aja good morning tuk chan e pen kalau ngai tha ang che diu di no ble heran ti ya tu de win e ro o melo e ke bok dan ya nguri sai lo hianin aja than pe kalau ngai tha reng che o next kha par pari pu rk enga good boy omega sang te ya ma tuang le ngur dua ta pa dong pu ya sol eng telo ngai tha ka tan le mamit bazar veng om ma thangi le pel vi te nu pa tan bo ni ro se heran ti boka good boy hian o thoi le me ni po hi an tho aron thona aron tilang ngal aban dum mel ve lai mun vel hi itho fai ti na ni mo before le after tho fai ma le tho fai nu te heron tilanga van te machine em ki han na lo thok zero o to kin kan tho to aron ti ya o fm zo o program chan ma ni sat tak tak ma ti ya o zing kara ni chu lo lo tho to dim diamani hi leng long zai poli ka ngai na a atia do le cha hi chu kemeng kalaw shemay ang o kalom lu tu ke chuan la ka than sak chin rj te te i rj shwai te i rj sang sangi rj anet rj sparkle te hi alat alat thau om si lo than sak lo mayang ron te ni nang male ngak te pa meng moi te ya vi kung te ya jela za ma par pari pu omega sang te ya lal din pu ya fal kon veng lai te than sak ke wang ron te bokani ole khatichin ha kan chari phatang o kan ngai thang le tur hi chon pe wai mi zai pol den par moi thang vul na

Ale tuna kan ngai thak ta kha le mi ti hun bi an chia re ti hla ani aron chatu te kha korte thoveng north branch wai me zai pol te ania khala pha to kha pro ku nga ani message kan share sun zum le lo kang oni jin khanin enge mo kan khai lak lo ka kan share jong man lawa aw meng moi te hian in ngai thak kan wa me next good boy le ngak te pa ta na ron tia ron than sak boka kung te ya harun lang boka ar jo than pui dam cha mo pathan zar ak dam cha e playlist cha vo moi lom e moi ti chi ni kha kring re nga mo i ron lang har ka ti lut tu ka next kha i ta na tia mi ron than sak boka ni kalome chuan pakunga voin kana thona mun tur o min lo thlir sak ve te hei herontia lowa fe ni mo pakunga chu hei

Olha, tuna kan ngai thak ta kha turni pui kan dau dai ti hla niya phatu chu puro ko nga ha niya o la te hi te min alo toi de ole ka hari lo lai ka ra alo to pa ha nix kha local le man zoi china milo che tham don nya aron sa tu te kha dam veng wai me zai pol te han ni message lem kan chhar le lo kang o lz sai lo bo ron dang vele boka present ve miss tp herantia ole ifele twitterek ni lo chuan mai nu o mai nu hi ani zo kang soanin nilau hei milau chak liam liam ka ban lo me milau ngai tha ti kha achang le

van mawi tak em dam lai party la hi chu tham tak meron sa tu kha ma mi var te ani h dal chaki mazai kan ngai thak chun zom nga la nga cha ai non ti la ron sa.

le tuna kan thak ta kha cha ai no ni ti hla nia ron sa tu kha hl chaki ma ani hun te kan nei swanin ala sak dang po kan langai thale anga message kan chiar luk anga kar laka hianin kan chiar ve je lo hi chuan chen khati kan lo ti tao chin box sia mo e nga ro ta han tu nge pui te lo hek tu kha ke arje pui te ha lo mem alo chang man do cha mo RJ Uthan Pui Shanglui Lam Polo Shud Vera O Ole Ukung Te Shanglui Lam Hi Na O Kangaron Tel Chan Zeu Zeu Mang O Good Boy Hianin O Melo She Thiam Lok Saron Tia Kala Khun Chu Kathala Ka Hian Na Langa Ngaron Tia Ni Thum Tharok Sang Si Somni Parok Ve Na RJ Duty Te Khalo Chuk Veru Ron Te Thei Hai Tui Mel De Te Wei Ron Thona Tui Don Lut Tuk athum don ti ke sheme a mel ki chalut tuk thai hai ki mo i thai hai te ki an mel cha o good boy i thai hai te ki an mel cha an tu don lut tuk thum don box si melo e kep me ro o thala ka chang ri wa thi chuan e har box si a o meng moi te ani hi message chiar chape vak lo rj pui te tan liao liao waran tiang tinge ngatinge rj pui te a message lo chiar chape lo o kan hau nga lang o swanim elzit sailo hianin spzai ka ngai thachak e ke chungharon ti bokani alakhati chin kha kan chhari anga e o pakhat le cha hi kan chhar lo ka nge he opiram ngai arun langa ani he puan ta china hani tin me hianin o puan ta pa hianin radio ni tinin kalo ngai thachin chewa fm zo oi ka mai ngai lo atia rj haute infelin in thiamlom se te min ron faka rj zong zong ayo in lom tho ka soi ngale o chuan iron ti chwa tur zong zong kha ngun takin karau ngai tha anga ron ti ya o kan le le tani hoi park mo hian ka ron se chak chin je ta ik van lom tak min pangpar te o thei te te an muam min lo sha chwa han he wi te book mel cha de o che bo ehe ke thil ngei na zong an muam min lo sha chwa khan kalom thei lu tu kan ni chu no ni hoi par en tu ma in local po kha are vele ta khami chom khan ka kho ngei ka kho ngei je ulu tuk che wa in kan ala si in local thon thu lu tu ka ron tian ya ai ta kan sei lu ko nga pir piram ngai hi sai lam a hian in tlang nuam de wan nei mo chan chumi pa chan ni hoi par kha takha khan kalam mulo wang khanin kam muchak lu tuka kham en tur khan kan wakal wang wang aizol changin ma se apar chwai lam to kha an lo nia i chuwan chanin akum le a khanin i apar le hona in local don nia dia ama hi an ina kan walu tu patunge po kha kan mel shat ala ni chuang lawa ti khan kan ba zot to pa chuanin a mel shat ngai lo chunga po khan alo fel em em ani hi chade win min lo mi khwala chu ta chang chan number ti khan kan din la ni hoi par le huna ka din shil don da in ti khan o ni hoi par wang liao liao ka mel shat tharani ya o te ani pon ni hoi par muin min lo she chak china kalom le me kumin khan in ser chip lampang anai de le ka zol pui le ta zo khan kan wakal ta mo kara te tha kan wal la chuai chuai lo ole e pon ni sela mi lo ngai tha la o puan te kha moi de win cha de kha i lo ta chuak zel don nya o chuanin kan hla ngai thak le tur hi mangai na kong ti hla ni ya larin di ki khyang te da du in aron sadona larin di ki khyang te zai thiam ti ve zong zong tan ka than sak chawani

mga ina kong ti la thiam tang meron sa tu kha la rin di ki khyang te da du i henia ken ngai thak le tur hi lal biak muan an lung lo makim thailo ti la sakani.

zai moi tak mai kan ngai thak ta kamal som twang i fan ai zai ani ya run mun len dun hi ti la ani heron saka mini tem te so kan nei to a la atam the ang ber ngai thak kan du boxi ya in sms te charge kan du boxi ya kan vein dai lo chin tak em en poni sela anwa me a good boy message kan char le anga swalut tuk o he pa hi he kan ei ve thai si lo thai hai thalak ei azai phela thum pel de de ha ron tilang le chwai chwai to miron ofik na salutok o ariang nun tivula o timoi tu ron dia o la thuwa khaswani o mangai na konga khan ariang nun tivula ti chwai tu mai an o manda care vele te mai an thalak ron thon chaw boka hei hi nangma nangma ni mai an nge in lo nge midang thalak i lo thon ve mai mai nge o he a he tu iron so ya han mo ka sha chwa chu alberta a comedian o khobela mi vlog chin khanin ti khan tho lai vel kha ti khan aron lakwala mai an kha muwa mai an hi mangai na ko nga han tho lok te me ne ariang nun ti fulat ti chwai tu mai an da du i pon sa lo matia ka ka kalo she chwak zo ka mo ka soi lawa ma se heta ilo se ta ka chan ka ta kan ron soi vele ani chu RJTP choice ka chom pui tak che em ka RJ choice ni ka van lom em Ivan Tang Swak Tiam MM Vele Columpo Adiria, right? Halo, Matia, Galeron Tante had more in Tan E. Esika, Aron Somzel, or SMS Alolu Tiam Swan. No, sir, Rokang at the Menaron did not say now, Ole and Ponis segment dang at the O Hiron Tundel, and the Elbir and Tang and Charles, so young, or each choice and Alvelung, about Lung Ivatilang Vena, do the Hallo Blazer or Aron Tibokani. Tuna hianin lengzemphla RJS choice ngai thain hun kan mang home ka hun man pui tu chuin RJS san pui ka nia zai kan ngai thak le tur hi h le chaki mazai ani ya la remain thang de la ran sa

tuna kan ngai thak ta khai tel lo chuan ti hla ania tun tum zai ri moi huna kan la ngai tham sak ber neuron chu kha christi zai than chung hi ania kala phwa tu kha lal ma chuan ha ani kan ngai thak le tur hi jelal theng lian zai ania min chen long ti hla han sang

nang po le chon halam te enge kan ti lo mo chom mala ma kha chan na te kan thoka o thil te kan e ya in thalak te ka in run ti lang sap sap pa chon halam ve thung hi enge kan mu ta chwa ka kan lo mu so fai ta vek nge o a good boy hian in au ka lo om pui reng rek che u o haran ti ya kan balom em kwa ero alum ti kan in shil reng mai she sa po atia ni e o pon lama chuan alum mu a muham mai the ya chung lam pang he chote mi na ja de wa ma se ke kholum nuam ti vot vot she om ti em em po o tem chuan lum ke ti ve de o hai ka jacket te ka phela o ka te ang noi kara khana ni eng po ni sela kholum kara po fm zo oitan lo rin om je ru o to na hianin zai rimoi huna leng sem phla ngai thain hun kan mang ho me ka hun man pi tu cha win rjc san bu ye ka nia zai ka me thang le tu ri christi zai than chu ni zai ni ya ching khwal di ti hla buta bul moi na phwa kharon sa non ni

chin kwal di di la ran sa tu kha christi zai tan chungi ania la pha tu kha butawul moi ani tona kan ngai thak le tur hi jelal theng le an zai ania a min hlan le la ti a thla ran sa do na jelal theng le an zai po hi o arjes choi sa yanin leng zem kalung dum hla te a yanin kalau chop chak ve to china ani he o emily ti la sakte kha moi ke ti em ema e amai hi a zai thiam o tham moi che tiang chi kha aneya e an onau hianin an zai dun china a onau nu ming pum kha ka thengil de ya ka soi do na sian chi ba kan ka she

china lempaka ti hianin tongpa hianin i la hi helama hianin mo helam ka ti kha he inran muthayam helam oh kaka hoi ton khangai boksya mo mic zone han kan lo om chat chat lo dewa melo she thiam don nya eng pon ni sela oh ai ring tok tokin ron chong tong oh oh hey seni ming pum kha o ka thai hil je la rim ra ti ti kha o de khan ka she chuak le che ching han ka soi mei don khan mo ka she chuak zo la wa kung te a beng var chi ne pakunga arjenia salut tuka napo kan thok thei lo wa asa mei po ani lo anatin ana ani herontia o lam lam vok vok lai ron da boksia ni sa hnuaya o ram hnuaya han tho hi chu sheom a sheom don lut to kamo chowang chuan ni sat zual lai te kha chuanin e ha chol de ula thing thing kung hnuaya te thing hlim hnuaya te thu de ula chuanin e nakina asat lutuk lo huna te khanin in thok le mai donania o in lo dam lo pha lo wange ni sat lutuk ka wang te hianin adam lo theya nya tui te kha in lo in cha sham sham don ne o chuanin zai kan ngai thale anga labyak chungi zai kan ngai thadona izayang ti hla haran sang.

Ole tona kan thak ta kha isa yang ti la ni aron se tu khala byak chungi ani christi zai than chungi zai kan ngai thavele thunganga mangai na ti la aron sa don he la phadu hi syamavul moi ni

mga ina ti la tiam tak meron sa tu ka krisi zai tan chungi ania ala pa tu ka siam vul moi ni adar khale minute somni kan lo nei le ta atung tum zai ri moi huna chuanin la pakhat bang ni thang na hun kan nei to don lawa chumi ma in message kan share zo yanga

0: lai te kha asum pai han soi hianin a fix anga lo ngai te pon lo om thei ta ka wangin khatlai lai kha chu course ani te ka chuan a fi te om ve a monthly fee ma se tu na chuan a she chang du chuan a rem chuan du le I nakina inzo thene tur te po kan da kan da menga I fi te chu om ve the meu mei ma se mi chen khatian a dietitian ron don chuan poison ni tre tro a ron ngai tur anga hian lo ngai te lo om ve ni in ka sha a hemia hian I soi du kan nei chu poisa tam deu pon aron theya poisa tlem te pon aron theya khami laika I kan nei dan azir te khan enge I ain anglo ve a thin chuan nei zo chuan anlo le cheu theya ma se nei zo ve lo te po khan nin na zo ve lo te po kha om the ani a khang tam po khan a thei tho tiang khan
1: ngai sa tu ten kan lo chin chia ka ringa I mizo society bi ka hian soi ta ila I ompui nei po nei lo po amechia anu te lamzel bi ei tur boat sa ya songbol tu kan ni ta ni I kan thil ei le in shi sel shi sel lo hinu te kut
0: o
1: kan ompui te kut po lo ni se nu te kha ko mu tu kha an lo ni thau thau ta ni e rom bol tu khamo I kha ta khani nu te khan ei na thui hle in ka sia a afa sa in he kan chu ei da na hi mi zo wa chu I kan main be ra chu kan rin pui be ra so bu rais kan ti lo ni ta ni zing le zana cho hi chu kan ei ta ni chu ei kan ti chuan in bu kan ei hi zing le zan te hi lo ni ta ni mo heng te hi a ei dan tur dik deuh te a omem zing a ei tlem tur ti te zana ei tlem tur mo he kan jil tam sa kan ei vak me zia sa chu ti me ang cho hi kan ei ni sa ra si kan ei ni sa ni eng ang takin nge kan ri sel na angonga eng ang takin nge min ti thau thau chia siam sa khe ti ka min soi sa che
0: dia nu mo phun na da thain kan soi shi photanga zir lai mil chen zu nu ve thau kan ya chang chen nu fa pali ne kan ya har sa khop mai ma se zo na pakhat eng ye nu mo phur na a eng ye abu ti kha han chang chinila I nu cho mo phur na sang tak kan ne ya I kha ka chu I nakina la soi zom ta ila bu bi ka khan thau pui em ti chan o thau pui e amar chu cher tur khan bu nge kherangai chuang lo ti lai kha I ti khan chang mei tai lang soi don chan soi tur atama bu chu min ti thau ber tu chu nya ma se min ti thau lo win ei thei om zia chu I khatla ya khan eng eng za thing kan taksa mil tok ti tai lang kan taksa hi I ain ang lo ve ka kan taksa mil khan I ei tur kha I siamani chinta amar chu etia pi patlang lon anga hanlak chuan cho hi thenga in thena ni ta food ei tur te himo thenga ni chuan he mizawina kan ei mizaw mil angjen kan sha tham thei tur angin han sui don taila mizawa chuan bu te atra te maida te chang te he biscuits kan ti ang te heng ang ho hi cereals grains anglo ni ta se vai mim te pon ni se mo khang kha food groups zinga mi ni se pakhat na apani na a chuanin be te I sa te I e sala ni lo be te enge be te a po chi shang be a po chi shang shang dal te chana te motor chana kabuli rajma chi shang shang ben lo om ta pa se sen legume san ni ta chon adot le a chon pathum na chom bong ni te te ar tui te sa te an ni le anga a pali na a chuanin enge thai mo thai na le thai ra apanga na chuan fats and sugar tel kan e chin te butter kan e chin te le enge butter apo cheese te mo cheese kan e chin ang te le bong nu te mo le chini tanga siam enge til thum dang te pon nyang chu khang ang kha then ngai nan om ta ni khang jing a khang ka soi nu nun ber kha kan taksa ta na thalo chun ni ta ti me yang na chu an thok ve thawa kan taksa amar chu kan taksa in na thop winan khan amamo tam lo ni amamo tam chu kan na tho dan mil te pon ya nga zo kholama I na thlan tla an na thok kan ni chom bu chu kan mamo tam nge me ma se buringot kha balen zai ta ni chuang lawa I chole dal tu na chen nga kan soi kha I khang ji nga khan kan e kim tur ni a abik takin amasa pathum I kha cho te mo dal cho dal thai ang hau kha I khang ang hau kha kan e yanga e soi thiam wa har ve ziak chunga ani chila cha gom le me I khama khan I osam de kan sha dan tur chuan I proteins ming hi kan sha nga she lo tan po kan sha don chuan chak na min pe to anya he hi kan tak sai na amamo ve em em I bu bu a hian fam kim si lawa I from kim tur chuan chikwa karon soifia lo menga chikwa o manga

0: Ya chikwa kha bu ringot e na fam kim lava dal ringot e na fam kim lava sa hian na fam kim na chu om mai thaya athina hian mo sa zong zong kher lava ama ero chu sa kha chu warin si ni si lava thau chia lo king tel se chu van chuan e tu tra kan e ti ri rudam ta kan om don chuan chaw le dal patni a in combine a in chopol khan kami proteins aron fam kim tu ra chikwa kha an in zum khom ta chia ta chole dal kan e khan enge e cho proteins fam kim kan e cho tra kan e ti na nia chuanin bu kha na china kan han soya khan han lut le tailang thauna ani em ki chuan o ni e ni the dan chu mizowin cho kan e tawa chu me kan me lep lep khan bu atam ta a bu atam khanin kan taksa a alo in khola kami khol khatha kan manle si lo chuan thawa in siam ve ta khatlai lai poka soi tur tam takoma chu tiang chuan mol mangda wing kan soenga bu kha a in book tok entinan cho kan e le dal kan e mo cho me dang karon soi kwal vak lo menga chole dal ti top me la chana te po nyang chu kami ta patni kha entina cho bol khat ang ta an sia chya kha dal bol khat e le taila cho charon ni ta ma se la fam kim lo deu ta aro ala fam kim lo wa thlaia langai ta ni thlaia lo om ta thlai hi engi an that ti chuan vitamins le minerals vitamin kan ti ang chi mo le minerals chu e calcium kan ti te e engi iron kan ti te e folic acid kan ti ho te hi minerals an ni ta khang khang ho kha thlaia tang hian kan hutam ber ta chuan thei le thlaia tang in mo chuan an hnung ber kan soy fats le e sugar ang chi ho khang kha chu a pon a tam kan tak sai na mo lem lo e ti khan asiat tiam te te wem
1: sia tiam te o he sa te run soi chwa ta kan ei sa ami sa chwa mo tin a shi sel lo vok sa te kan sa du ber po te ni ami zo anga chwa nin tin ei tam le tu kha a shi sel lo tin tu na kha nin run soi ta anga kan balance diet ka poi mo
0: ta poi mo le to
1: ni zo no chwan cho e rong kan bo re re ngin tlak hang te bai te kan te kan sia ma tin bai kan sia kon sa da te sa um te kan mang le ta ni
0: thiếu sự sẻ lúc tụt tụt số lâu thì họ lâu thì na tôi thì hi cần bom vét cái riêng mà sẽ tùy tì vắng ấy cần ta
1: ô
0: tùy tì vắng ấy cần nhá khắc khắc ấy tâm lâu cần thiam cho anh cần ấy riêng thế ngà mà sẽ cần tách ra na anh nói anh ấy nghe nghe hôn anh tiêu nan bị bị sang thì cần hận nhá mà ý dùng phong thì cần hận nhá khắc ngang khắc cho anh cần đủ mà đủ lâu mà ấy thấy đủ lâu hôn đi ông về nhỉ chỗ ý kami ni wang kan kan e kan e dan thia manga ya chon sa sabi ka po khanin i sa ti chu chaknan ya ai he i pang en lo deu pon sa emi chun chaka anti degree ngana china kan han soi proteins complete tur khan sa chuna complete amai ro chu etam chi ni lo ta etam lo kha apoi mo voi khata amar chu thlai te ro hi chu etam han a timyang a overeating a luata po thlai a luat ka chu la ziani thele thlai a luat kha mo achan chu kan ko chung an han lu khan ko chung han tila kan taksa lu khanin enge thil thalo an sor ve vak lota chuan e sabik chu e engzat nge e yang engzat nge e lo tur ti hi chan har khop me ya agram zonga ka soi pok han buaina ompal takin e sathau te heng satui te bong satui mo ar po hi kan ei thau ang reng lu tuka heng ang te hi chu e ni tina e ei puk puk chin ni lawa mar chu tu tu ten mo slang ni khat mo fried ni law oil tel ni lawa e atlang ni khat ang te ring ang te ka chu lo ngai dam ta ilang e khat lai lai ka chu a soi don son soi tur ta ma e chou lo kha a tha
1: soi tur tok china kha sha yang har me the ma ra so kun cha jok te lo la ka tura ngai la subject nei bik te pon hun kan la hong thai tura ngai la ti ro
0: a lo mo tang a
1: du le kan zo le
0: do cha
1: chu he mo te tu la ya kan buai he me me ya nu e chung ko e zong tu a lo um ta no la ni khang te tan khan in attention nu la ten lo ne ya
0: um
1: ne ya tin nei lem lo te pon lo
0: wa
1: buai tak tak nu boy tak tak hi kan tam ani khang tan khanin an fa te an pasal fa dau te ile in tu rakha siam ol sam kha song ve ani tu nang lai chon hi process food kan ti frozen food frozen meat ten tam to ta ni he te han siam mai an rei lo bok siam ne lo du rei lo bok atin a lo ol sam bok nen he te kan ei na sa ta e bi mani
0: ke
1: ang hia ding tu market bo kan pati chia tum na lam ni lo
0: sia
1: min lo sha thiam
0: sa
1: kan si siya na ngayon niya ngong le. Siya tiyang kaya. Isang bila minan so isak tatsin.
0: Heng ang hi handi ti ang kan chang ka ni rong king tila I kan nu na arun bet to ni e lo top te hi har ve ta I zirlai mil chuan soi lang a thalo ti kha ni ngal don ta ama ero chu I kan tak sa hian mammo anei ta amammo etirnan chole I tuna kan han soi ang chimu sausage te mo enge I nuggets chicken nuggets kan han ang ti ang che chone cha ti lo me ta se kan tak sa khan I achak na tur lak lu na tur dang na china 5 food groups kan han soi kha afam kim don si lawa khang ang hlia khu lo e dan kan thiam chuan khang ang hlia khu lo e dan kan thiam chuan in enge kan taksatan I angung kha I azia ang ama ero chu I du thu sam te chu I du thu sama chuan perfect 100% ni don chuan e lo ama ero chu I kan taksa mamo tok e tura kan inbua cha laya khang angkha kan lak lu berani chuan khang amma ni da thatna na preservative an lo mante chi tam lu tukte khang angkha kan taksa in na tho nan amamo tam si lawa amamo tam lo pi alama khan ati chejok boksi a khamiya khan kan e tam dana zirte ponya nga thil dang atra kha e tra ilang khang kha chu hei I e chak wanga eya timyang snacks angmo akamram mo kamram hantia khan cho e lawa kamram nilawin cho wa po khan lung ti oi tu tur tan chawa e cho takaw nei lo ang khachuan e azia ang amai ro chu khami ka ti wang khan e lo e ro ti in tu ma kan in som lawa mar chu alawa om thei lo thil andi na chin hi om ve to wang yan mase chu a chuan kan bel lo kanga ve ka nei ve deu chu tifina no pangke po fa pali nei to kanya an tifin siam ngai ve kalanya I kafapa pakhat phe chon anu kan puar mi he tyang te kan pai ve ngai lo ti ni chu a he ti mi ang tun lai mi ho chu sap trong ni han an anti de no ka e bote pi heng ang chu e in taksa ta na chalawa ti khan a in ti na mun khan an shithiam ve me ya e chu kan e ya ai te me yang mania lo lut lo kilang I du tu sam yan thira ti theilawa kan zir lai mil ang pun ka fa te ka ti thei bi klau chang hi tamani ama ero chu tifin e mahan in pai ti rata ni chuan chole association pai tur chuan ka ngai ngam lo dewa I chu van chuan tifin a hi chuan ka din pai ti lo chu chu enge tu ma kha ka ti lui lem lawa ama ero chu no pang tan chuan I khami chole tifin ringota association le chote an pai top ka chuan taksa chakna chu atlem via wang ti chu I karon soi ve lo kani
1: poi mo em kan fa ta chi sel na kha nu te kuta ai na thui le dona ni inga chu te po kha ni lo lo pui kan ringa mi zo ten chu ko chi sel ta kan nei thai nan kan nei khap ta te kha I zom kan do tum chok don nia I hun lu tak min pe ka wang in lo tho kan soi ye
0: ke po ka lo me
2: kan nei khak ta kha kan radio palain sai lu pui sai lo dietitian LRM hospital ami a kom na ani an thu pui kha Nuten ei tur si se le cha ing tin nge kan buat se thayang ti ani a kom tu kha lrin omi model veng aizolami ani

Wale tu nak ngai thak tak kha lal pa chak lo mai la ti hla nia ron chu tu kha Chris omilo she thang wala MS dong ki ma patswa wani sai ken ngai thak le tur hi la rad dik za ye ni ya van ra tu hi ti hla aron sadona himi zo dak ni le minin nga ai hianin sap hla RJPT hawin ken ngai tha ho do na ni FM zo oi mi lawai thadu zong zong te chunga alom tho ka soi tak me wa mi lawai thazel turin ka som bok chewani RJS tanpui kaniya in zawain tlai hun manuam vekule.

0: Ole tun tum thule la literary magazine huna hian thu chini le zai moi tak kan ngai thalon dia mizo te hian thule la hi kan nga mm ti ila kan se sual to om lo ve sap la han copy te sap thon thu han copy te po kan khia a tin han le lin mizo chong an le lin ngai nom tak tak te po chira sak tur te po omni chuti ro chon mizo tizinga hian ke mani irom chuak thule lai tam tak kan nei to a tin kan ram le nam ti ma son tur zong te e ani na du tur anga lan chuak tir tu te po thule lai tam tak kan nei to ani thubel chen dol tak tak te kan nei to a be chan tha tak tak neya thuzia te la phua te po tam tak an omani drama po hian ma kan son ve vio to a tun ma kan drama chan ang chin thing kang lama te mo khopuya po ni sela khang te kha han ngai tu le chuan a khepa de ta na chuan thil ni sa thak tak tak alo ni jok ma o mange ti thei ani eng po ni se drama te hi jiak tu kan tama hei akashvani ai zo la po hian drama kan chang thina kan jiak thina heng ho te po na kan khriat tur ta na thadeu mai drama ji do na khriat tur te tun chuma hian kan ngai thadon nia he thumin khil tur hian Mizoram Christian College sa Assistant Professor Pilarem Rotingen te ilo somang u.
1: Mizo ten puipun nale inti lim nam munakan lek lam ber lem chan hi tun ma changin zia ka chiar tur chau nilo mitam hu theile thir the mising nun lip tha chop chuan poimo takani wangin thiam na sang chho zel kara po zitharin halarin in lar zela Mizoram po film industry lamin mason chove jela chuti rual chuan chalai pun khom na le thilti ho na chuan stage drama po ala hlu chho jel thomei thu choi le thu jak ai mitam tak nga event pe jok ani wangin lemchen hi khotlang hua pathil cha in zirtir na na poimo tak history le nam thil poimo te po in hlan chon jel na na changkai takani a thu jak le chong kama fia ngal mai lo po lemchen chuan tu poinan sha thiam nga zung zung theya tarlan china wangin kaushan le pol thil ti na shang shanga po hun hlim om mang chung si a mitin in kan mamo le kan cham kai pui thei thil tarlan na chang kai le hlut takani chin chuti rual chuan heng lemchen mi pui en thei tur kan chop chwa chin te hi a thlir tu ten an hlok pui tur ang takan hlok pui thei nan te lemchen tlo le bel chian dol ani thei nan Aziak tu ten ngay duanan sen ulukpe angay lea suwan suwan tunchu ma suwan. Jam aziak tu ten an siat masakatan at hilpoy mo siyang siyang tekan suydo na ni. Azir mitit suwan lemchen chale chalaw te na til siyang siyang an duang suaka. Heng lemchen chate ne na kentel til tehyan at te na duang tu te chate na at linle linlaw su lemchen chate na berani. Tina niber chuang lovin hetianga te tlin lemchen te hi chu akal mang le ruang am po filfaya mishing nu na phau chuan konga po belchiana dolbi

em su kan jam zia ka athon turwang aham upload te achang tu te character te amun ma setting le achang tu te chong kam dialogue ain khai khom cha em karem dan fil fai cha em ti kan ngai to uluk masak pe poimo le stage chan tur lem chan jak na si amun ma ajak tuina tar landan stage of chan swa rem chang lo tak te athon turwang am le character te nung chang in mil che alo te achang tu te kum le anbi zia kan din dan le chung kam kan man tir dan in mil lo de o mem ti thlengin ngun tak ngai tu anun masak pe poi mo le ni lem chan le thon thu jak tu tam tak te che swal fo na chu time setting an din dana ani china lemchen bi ka chuan lemchen in ron tarlan hun lai akum khan character ti mi zia amun ma achang tu te chong kam thlanga kai shwai to wangin su lemchen run lan chwa dan tur chu akum kan bel dana changin uluk taka kan ngai to masak fau a poi mo a su mei ba ka athon thu se zong kan ra man dan le su lemchen in ken a hun chung re zong nen in buk to kem ti ngai to non fau poi mo bok atop lama kum tam tak thil thleng han po cha thuak te po hi lemchenin tarlan tum tak athir tu ten an lo tem phak na dal tu ani the wangin po cha ngai nge nge china omni po in abo ruwa ka thir tu te an chen phak na tur ngai to masaran chunga siam rem angai china heng lemchen ruang am din na ta na poimo masa te pia lama hian lemchen jak tu ten lemchen man ro je kam ti mai geometric devices an man thiam le thiam lo hian amunom le munom lo in kara shil thui le boka verbal irony in chong elna lemchang tu thu sui alit ling cha thu dik tak lo ni theite situational irony chong kam me nilo om dan le thil ti po alit ling zong ren her chwa pui le ron theng te soliloquy lemchang tu in a real rut hil om le rem rat na midang shat pui lawa aron sui chwa pui na te aside phun ruk deu sep na te disguise my core lemchan chung lemchan le chona te subplot thon thu pen le te comic relief akar la ka fiam thu om to ka hanje seu te hi om je nei lemchan jak tu in man thiam swan lemchan ti mu num tu ani ba ka a hlot lin na na thil chang kai takani china ni tragic flaw missing in twar na rama ama le ma ain nu lu na te symbolism a phe na om je thuk jok pho swa tur nei lemchan jak thei tur te phe swan lemchen jak tu tiran ngai tu nan man le zwal le chulang hengba ka hian first stating te flashback te deus ex machina ha te conflict peripeteia prologue le epilogue changkai takam man dan te po soi tur tam takala om thenga lemchen jana na thil changkai zong zong soi fya nan kan hun nein min dei don lo wangin atop nan conflict bi hi han soi le lokila lemchana chon har sa da kan din dan ni athon thu in nga na aleimo alemchen ti mu nom tu le ti hlu tu perani china wangin har sin da kan din tur chu mishing le mishing in kar har sat na thlengemo achang tu ber protagonist in ama le ama in kar har sat na ma son turemo achang tu le society khotlang nun in kar har sat na niemo achang tu le khwarel in kar har sat na ema polo din donila he har sat da kan din tur hi a omanghim he har sat na yan enge tarlan tur ti lemchen jak tu ten kan ngai tu anon masak pai apoi mo chin le a lemchen jak tu te khan a eng lai chang po in lo jak chan se chan chwa ani hua chuan har set na conflict ki lemchen kai shwai tu lang sar clear tu te ngai tu an le mit la tu ber ni to chin wangin conflict din dan uluk le uluk lo hi chan chwa ani hua lang sar ma du le chin ani kan thu zoi tlang kum na tan chuan lemchen jak tu ten heng technique poi mo shang shang ti inzir masa lemchen kan zia chuan lemchen ati hlu a lemchen bel chian dol hlim om le mishing nun pho swak cha din kan tum na konga po min pui hle don ani aristotle lan lungai na har sat na le buai na lan tir na lemchen a po athir tu chuan mishing nun sha thiam na thar a chara chu chuan ha dam na le thoven huai na catharsis athlen chin ani ati khan lemchen hlutna ati lan chian hle rawlin chu chuan athir tu te chungril khoi phak tur lemchen duan thiam a poi mozia atar lang tel ve tho bokani ti kan shatreng a chul hle tun nai mizo film lama po ma kan son chautial tiala a pho chwa na le achang tu te che moina kong shang shang ma kan son rawl hian kovela film lotling ber berte kumtang taknu apombi ten anla lut chin te hi ajak tu ten an script zia durata na uluk taka thil zir chiang ma san zia chin wang alo ni chin Christopher Nolan te Charlie Kaufman te William Goldman te kovelin ngai san em em chan chu anlem chan phau chwa tur
anja

0: radonin an mamo anzer chiang masa a anshat lo lama po mithiam ron masa in inzer belzel in huam anzia chinwang alo ni fo me mason tur le hlotling tur chuan inzer mazak pe angaya tei mak na le do theina nen kan lem chan sia te kan in non mazak pe achul hle bogani ti lem chan ziak tur te ziak chin te atui mi ten kan shat ring apoi mo hle ni kalo me
1: tuna kan ngai thak ta drama je do na hriat tur te ti min hil tu kha piram groting en te ani a ama hi mizoram christian college sa assistant professor ani tuna chon si lan hun moye sai kan ngai thanga dulai mampui te sak ilongai thang u

0: Ale tuna chuan MZ Iwami associate professor Dr. Joramdin Tharathusai kan ngai thlave thunganga thon thu toy ni phung ti ilongai thlangu
1: kan thu pui sai tur hi thon thu toy ni phung ti ania literature pen rang rang jinga hian thon thu toy hian chira lo ta ber moti the ania achan lian tak pakhat ni lang chu mitin hi kan buai ta em em maya khovel ma son na wangin ejon na kong khat zo ho dial dial thin kha kan zo ho thei talawa ejon na kong khrang khrang zo alo ngai ta a thon thu sei tak tak hun tam tak seng a chier ngai thin kha kan man tawak lo ani chuwang chuan thon thu toy in chier lo ta vio po hi thil mak ani khan lo thon thu toy hi thil fi na khrang khrang te po oma amero chu azonga zain kan soi seng lovanga panhi khat lek tiang hian han soi tiang thon thu toy lam panga mi thiam hg well sa chuanin alim omle nuam zonga chiar tu te chok hlima minute som panga tanga minute som nga vel

0: soi anga han soi na a a ton thu toi chong kama chuan autobiographical method tia an soi chin angkha a oma hei hi a ziak tu in chan chin ziak mi anga midang chan chin awa awa soi ang lam ai ma ma khan ma ni chan chin kan soi na ang khan autobiography method hi kalpui lo ni a tin historian ten a midang chan chin anwa ziak mol mol ang khan ton thu hi an ziak pui bok chin ani eng po ni se hen kanan soya hian chutianga zia chu a thazo ke a thabere ti lampang ai ma ma in thon thu toy hian ziak tu te ina an rem chanan ang angin thon thu hi pho chu in zi ani thineni ti hi hela hian kan mu thei ome ten thon thu toy le mi hing nun hi ain zom tlat emo ti mai tur ani a eng nam po ziak le chia kan thiam atang hian kan in hlan chona thin ber pakhat chu thon thu hi ani a man lai nam chan china man ro poimo tak pakha chu ro chun thon thu te kha alo nia chu ti rual chun chung ro chun thon thu a chang tu te chu mi ming tha mi huai sen le mi jir ti nei thon thu te ani hloma fiam thurong kai ani po in chier tu te le ngai tha tu te na an noi pui bok bok rual in engemaw zong tarin hring nun alo kai huai thin ani chu wang chuan man lai kan mi zo nun zong zong te poka thon thu toi manga han pho chu hi alo rem chang bi em em thin ani lali so po khan he kho vela acham chunga arong bol na poimo tak pa kha chu thon thu toi anga han ngai thei toi te te manga ngai nom taksiya asoi thin entinan berambo dulibo kan ti te kha kha ang chi khan mi hring nun he kai huai thabik em em olsam takin chier tu ten an ma ni anin me bel thuai thin ani thon thu toy hi nam chan chin ne lali su rong bol atang po hian thil tha in jir ten man ro poimo takani tin kan soi theyang kan khosak nun phunga hian kan boilom tak em awang hian le ka chi na hun tha po kan nei tamang lawe tin kan soi thei o me le ka bu cha pui pui chier chok tur shun hun tam tak se na nga ya chuti rual chon thon thu toy ro chu hun rei lo te chungin kan chier zo mai theya thon thu toy tha tak phei chu chier tu tena kanan chier hian kan ril ruwa ari angal china ten chier tu te hlimna pe khi thon thu toy ina atum ber pakhat ani awangin thon thu toy hin min hip em em china st called it a page one thon thu pu a achang tu te hi lasi thon thua lasi nula te ang maya du om ani awangin mumang lama manzui mai po ol em em thinen tin thon thu toy na mihing nun alo nei big zia asoi thinani then William Thackeray po in thon thu toya achang tu te enge mozong talin an ngai le tom em em vek mai ni tin alo soi bok a chung zong zong chun en tira chu thon thu toy hian khal takin mihing nun hi an thira anim muka chu anim muka tang chun thring nun ni mu alo ol bi em em ani tin ela hian kan mu thei ani tin mithiam te chuan thon thu chia le ngai thla hian no pangtira lu than len nan apoimo em em ani tin an lo sui thi na dik tak chon no pang hian thon thu sei pui pui hi anil ro an khung seng mek lo thi na chu wang chuan no pang tan chuang chung thon thu toy tia kan an sui tak te hi han chira han khriat thi all sam big em ema an nun kai hruai tu poimo tak te po ani tin mithiam ten an lo sui thi ani chu wang chuan lekha kan chira thon thu toy te kan chir tam hian mithiam te chuan in rin tok na a pe ni in an lo soi pok thina ni ten thon thu toy hi mihing nun ta na poimo em em ani ti kan soi rualin chung ko ke chia te nula tangwal in mai na te har sa na rang rang te thon thu toy hian aron tholan thin awangin el rulama har sat na nei tan te po heng le khabu tha han chiar hian min chok jang khai thei ni tin an soi thin ani chuwang chun khovela hian van thoi bik riau nia kanem thiet na te malngoi ngoi le khovel po omna tak lo hial anga kan ngai na te hi achang chuan lekha kan chiar tlem wang te po hi ane mai om mang o tin an soi thina chung ang atana mihing nun in mu chu thena olsam tak le hun rei lo te chunga mihing nun min thir thiam thir thei tu chu thon thu toy kan ti hi ani
1: kan ngai thak ta thon thu toy ni phung min thil tu kha mzu associate professor Dr. Zoram Din Thara, ani.
2: Chuti zong chu tun chum thule la, literary magazine tihun kan manau thei chu ani le ta, Akashvani aizola tanga puan chu ani.

0: आकाशवाणी आइजोल अटंग पोंछवा अनि
1: Pani ai zolani thiang limna le hriselna hei hi akas pani ai zolani thiang limna le hriselna heran sentation hun kalo kheng le ta tun chum heran sentation hun a hian thu chini le zai kan ngai thadonia ama saberin kum upat awanga harsat na om theite ti thu lanhung moi sai rodin tharami ji ilongai thang u
2: akashwani aizol ngai thatu te chipai vek ule tutuma hian kum upat awanga harsat na om theite kan soidona atlang puin mi kum som li le achung lam anlo ni to chuanin taksa hianin harsat na le nat na benwon alo om chena then khata chuan zangzong a chuanin a awm chuang lawa chungte chu han soi dawn teila pakhatna chuanin lung le thi sen zam datna te cancer te tin accident te po kumala upa chuanin a ol mani tin zun thum datna te taksa chetna kut ki a te tin chuap le thokna dot natna kan ti ang chi te tin in thla chhone le zun kong lampang nat na te pokha heng hi alang sar zual te ni a lung le thi sen zam nat na himi in kum som li apel to chanin nat na ben von a poi mo ber te zinga mi chu lung le thi sen zam nat na hi ani a heti lai hianin thi sen zam bang chung ril lai lai alo bala a bal lai chu thau chikhatin thau chi khatin alo bol zui le a chumit nuwa khatyang kal siamin alo lua le a chu wang chanin thi sen zam kal na lai tur no pingin no pinin alo om thina chumi awang chanin thi sen zam kal chu alo ti chak lawa chu chanin thi sen zam hlom thi sen hlom kha siama chu wang chanin thi sen zam chu alo chata ti chu thi sen zam a pressure alo siam ta thina ni heng khen tu te hi amal khai chanin han sui fak the ani lawa kan ei le in te in thla chhona wang te tin bukri luat lutuka wang te ril ro le taksa ha awang te poina om theya chu wang chuanin kan ei in amoma a al le thum ei tam te kan ti tle manga em em ma mani cheu hi buk rit lo tura in som a cha a ril ro ha lawa in siam te tin tin dok lak thalo la ka film khur te hi apoi mo em em ani adang le chanin cancer hi soi don taila mi zo te cancer hi ami khwa lo le a kum som li pel nu hianin cancer net na hi a om do zwala ram chang lai me ka te chanin cancer net na hi thi na thlen tu poi ber te jing ami ani a kum som ruk le panga vel pel nuwa chanin pumpui te chokong cancer te mipa a chanin chibom bula om khate ang chi cancer te kha a hluar em em ma me chha chanin sur mor cancer te le nu te cancer te hi atam zwal te anni boka tin adang le chanin accident che swal pal na hi soidon ta ila kum upat nu hianin ru te hi apa ngai to lova ru te hianin calcium te alo tla chama chu bang chanin ram e kan ru te kha alo ram to chena tlu ka ol em em to chena atlang puin pona wa chwa na ain mani in chunga antinanin bwal ina te sa bon nala tol sok pal ang si te khatanga mal pui ru thiak abik takin mal pui ru alla alul nge ru alulai le kumkuro chuk twa in zom na laia ti hianin atam hle chinani che chwal na laka indim te hi apoi mo rol rolin bong nu te a thau om tlem na hi in warni sela chu chanin calcium

malpui inzomna angchi te kha dang te kha i he tar angchi te a phejanin a thleng ma em em a an han tu swal te ka khanin atliak ol ta thin ani khang khanin a box an han anti box so ati box so pa e enge an cha chuak mo to thin ani chu ban chuanin kum upatola ma chuanin in uluka in enkol uluka angai em ema tin adang le achan in junthum natna vezi nga za a somsari le panga hi kum som nga chung lampang ani tlang puya junthum natna hi voi khat ve to chan in ti dam thelo tlukani ven erozo aven the ni junthum natna hi in tha chhon the natna ni a no le pa ina an ve kop chan an fa te zing za asom ni le pangain an ve choka an nu emo pa chawin an ve chan za asom in an fa te zing an ve chen boka chu chu tiang ni awang chan in kum som li chan to chan in blood sugar te test te thira poi mo em em atlang poin thi sen a e athum hi e miligram za somria za miligram za som he za somret aya tam ania zuna ani khachan zuna alo lang chok chhin ani chu bang chuanin zun athum zat shat ain thi sen thum zat hi shat apoi mo zoka zun thum hi kan tuna phe chuanin mizawa phe chuanin ami khwal lo em em a to ana zun thum nat na hi no tuna phe chuanin kum som nga po hi ani cha to lo han ti la kan soi so lo anga no pang te te te po kan e le in kan environment wang te po ani mai thia ana pang te te a zun thum dat na ve te po an om ta chu ka chu wang sa rin theng zun thum nat na ang chi te khate ang la ka khanin kan e le in ve lo to jang kan e le in kan in suma kan in uluk hi apoi mo em em a voi khat kan ve to chanin in enkol nana in enkol lena apoi thak em em a baka veilo tora mani in uluki apoi moni ti he kan seitel do boka adang le chan tak sakche na khol nat na antimea tak sakche na khol nat na wangin upa a har sad na an thlen fo chen ani lo ro le ro incarnat na te ru se nat na te tin nung jang ro nat na te ring ro nat na te heng thanat na te awang hianin upatlama tak sache thar satna ben wona thlen chin ani no upa chuanin ru se te hlar em em a heng laka min lau duham vitamin te po le calcium te po ni anga khatia angkan e chathi angai em em a adang le chuanin chuap le thotna dok dot nat na sui le taila chuat le chuap le thokna dot nat na nei te e entinanin chronic bronchitis omna ben won ang chi te mezuk awanga chuaple thokna do ta nat na om ang chi te tin asthma thoha ang chi te pneumonia chuapa kosik puilut khatya ang chi te tin lung cancer chuap cancer kan ti ang chi lung cancer khatya ang chuap cancer za a som za zela som ka vel hi meizuk wang te ani a bronchitis le chronic bronchitis le meizal zo ka wanga chuap le thokna do ta nat na ne rei tak oma hianin chronic obstructive pulmonary disease and COPD khadi angkha omdu em em a hehi achan chu chuap le thokna dot laya kholo lai a kholo wangani a hei heti anga a om renga enkol ani lo chuanin lung natna ti chuak theya kum upate natna ben von thi puine tam tak khate anga tam ber pol kha ani a meizuk hi a chhat lo em wang hianin upa te hianin an meizuk te hi sim wat the se an tan chan natna tam tak ka veng tu ani a e meizuk that lo zia hi chu mizote a hi chuanin a shan pa waka in shil ngai lo tur khopin meizuk hi athat lo jaga nin zirtirne sa tu atuna phe chanin khuilai mun shong shong a mun shong shong a

0: Ole kan hun nung lama kan ngay thang hun thung bar tur chu kholum le khisel na ti kan ngay thave thung dol ni lan sang ara te zia i lo ngay thang u
1: akash rani aizol ngay thla tu te si bai lewek ule a tuntuma kan sei tur hi kholum le khisel na chung chang ani a van borok zau taka thil siam chiar sen lo borok long ang maya leng vel te zinga khianin nun na nei thilte chen na tora twan kho vel dang a om tho kan chelawa chen na atana kan om na le aya than om zo ka om lo bokani chuta chuan mihring te hi nung cha te le thil to te nen mita mo tham lo thil nung te chen hianin dam kho chuak tora be cheu chungin kan kho sa hawa mase mishing te masial na le nom sak thakle na janin he le hi thil nung te chen na tlak lo khopa mun shi oma achan tir mai do ni in alang chana ni chang kan na le khosak ol sam jok na atana mishing siam chop thil te po in kan nun phung le risel na khoi bai in avato in ek che ti kha kan tong chho me ka ni mizote hian kan rama hianin kholum le votlu tuk kan la tuar ve ri lawa min hwal vel tu te thil bol lo wangin har sat na na sa kan la tok ve meuk lo ni he wang hianin kan che vel thil ven him tul atul zia po alanga kan ril ro kan la enge kan la khatang ha kan la siam thiam meuk lo ni in a shat bokani a mai ro chu kum som ve ve an ve zet chanin khovel alum tial tial ti a mi thiam te na an soi thin kha adik zia kan hmu chho ve tan ta zela kholum zelina kan nun phung ala khoi danglam na satur zia chu kan chu thiam kil kil chuang lo han le chu thiam kil kil chuang lo maila he tianga khwa alum zel ani chanin ala shi om hle don ani ti ro kan ngai twa thiam ve tan ta ni borak bol lo wangin khwa alum zela mishingin khovel tilum to borak kan ti chwala

بوانسوا اني voin ta na kan hun voin hina chu kan lo chan le don to nga hun mun pe tu cheu he lalrin o mekani a control room duty hi lalrim ruata ani kan hun man dan tur tlang pui kan han puang lok ange tu na chang ri lo te dali le chan via hian hindi hla kan ngai thau wa dar nga western music kan ngai thau don ani dar nga le chan via hian zaya fakin ti hun kan mang anga arlal ramchana melody zo than sangi eslal mon kimaten hunar lun manga daruka western music an ngai thaule nga ti chuan daruk le chan ve ayan chanchin thar mi zo to khachiar primary channel la thaka lak chon kan ngai thau don ani daruk le somli a hian hindi hla kan ngai thau le nga ti chuan dar sari le mirit so ma hian a special series by NSD ti hun kan ron mang anga ti chuan dar sari le minute somli panga hian sap hla kan ngai thlo le anga ti chuan dar rian le minute nia hian RJ choice hindi hla kan ngai thlak chun zomang dar le chan ve a hian mizo devotional choral song zai pol rem kan ngai thlak chun zomanga ti chuan dar kwa chan chin thar tlang pui kan ngai thlak chun zomanga dar kwa le minute nia hian western music kan ngai thlak chun zomang dar kwa le chan ve a hindi hla moita tak kan ngai thlo le nga ti chuan zanina ta na kan nun nung beratan lungren ti zwal tu kan mangdon ani ngai thatu ten hun limom takin nei thau the nan tu sakna kala na che u

zai mui tak mekan ngai thak ta kha arlaram chanani ya moi khup maya kha amin shoi ro ti lani ado le a hian in zai kan ngai thak chun zum lenga meldi zo than sangi zai kan ngai thabele thung do ni o ulukdang lo nga tharule

sai mui tak mekha kan ngai tha a s lo mon ki mani a nun thar ti hlani tuna kan ngai thak ta kha o chuanin azai kan ngai thak chun zum lenga tu zai nge kan ham play am otro kha s lo mon ki ma zai kan ngai tha zo chi a lal ar ram chana zai kan ngai tha ve le nga langa a ro chu mi mai ne sms pa kha dar lu no mai chair ve le o champai veng lai heta arontia he kai ole ole tilo re moya ho ilamnga champai veng lai tangpun lo ngai khapang phang me ba han lo mom em pe o ming de poi lo save dan kan lo zong ange o a chin che de turin o chuanin champai lama lo ngai khat zong zong tam pom kan than sak nga kan lom lu tu kan iti kha me lo she sak do ni o ole tuna chuanin ar lo ram chana zai kan ngai tha ve le thunga chu tlang a ti kha sa phải để thông đo ni ôm ngài thật tiếng.

zai moi tak mai kha kan ngai tha a har lam chana zai ne tu na kan ngai thak tak kha chu tlang a ti hla ri moi le mai tro o hey a tai lam pa kan run duty ni a zan dar som thing kha kan chu don si a ngai thu tu te kha in love in ready view kha ngai don hei tu na chang a da ru ga chep to mai a da ru chho ve ri chon in zoi hun kha ni le don si a a chho chan in word ta khan lo e phot nei lama ro chu word tu ga bang khan lo mu thulu lu bang ti le ga chu kan lawa a mu thulo to vel om nuam to vel khan cholo e ru o chu anin dar som le chan vet vel thing kam in nen pui te dur khan in ready ru o ni lo kha chu anin ke ma chu ga puan de zar zar kha chu an ka khua har le don se chu bang chu anin to de khan cholo e u la bian moi to vel tur chu khan o ole ole tu na chu anin zai kan ngai thak chun zom de lenga melody zo than sang zai kan ngai thabe le thung ang o ani hianin a nang chau ka belang ti ha ron sa vele thung do ni o hel ha hi tu na fm zoi lo ngai tha zong zong de tang ron than sak chau nga a big takin ti te ang o a he taxi driver ten ngai thana sa mm chi na a passenger nga pa in chut pa ten lo ngai tha ve char char thi na in chung a hang kan lom tak sa ta in lama he sms lo thon tu ta ka chiang sa ni a khang kha kan du sa mm chu a so anin abik the kin taxi driver lo ngai tha le o tuna chun hei office ban pa motor chang lo ngai tha de point tamang kha ho zong zong tam pon ka ron tan sak chu o le tuna chuanin melody zo tan sang izai moi tak me ngai tha te ang

moy roy roy khop mai kha melody zo than sang isai ni tu na nei thak tat kha la ron sak kha nang chong ka de lang ti thani o chuan in hei tiler em moy kha nin fa than hun zaina o mem kha ron tia na than hun hi om chia pun ka shelo zanin hi playlist complete um mu pa mai pe thoma zai hian ama ro chu hindi a hian dar riat le min hi hian artist choice ka om dona ta hian in idu chuan in hindi la ilo thang thenga chuan western music a po hian in sapla pondar kwale min hi hian in rj kan rj ten an thadu non pe thon ta khani lo thang chin don ni on pulse chuan in an lo play sak mei tu ra chakan nga ya chuan in ka message chi ra bang lo meron tin e khai lo thon zier o chuan in zai kan nga thaleng a he hi tun chu ma chuan kan than nung ber tur len do do na melody zo than sang zai kan nga thabe le thung don ni o chuan in ka soita gan khan zanin chu hot lai zan kan ya dar so net on the thing ka ka thule ram don chu wang chuan in lo in ring u la lung len zo tu hun de po kan mang don ni o zai in chu lung leng lo pui de po kan lung nan ti leng de ram kan lung kan in ti leng chaw don ni chuan in ri ru na lung leng ting de po kha ne in love guru ka thu don na chu chuan in lung len in ri ru nan na de po kha lo soi le pur pur kan in ne manga dar so net on de chu kan meng kheng le meng o ole tu na chuan in zai moi tak mai kan ngai thlang a melody do zo than sang zai kan ngai thaga ni hian in em tha de mie ron sa do o no ro kan en sia lok nge ma hi a ron nang lo lat mai a zai khiam hi kan nga lok sia he lo rom sa ta zai ti a ma chu ri o ti chu ka thia phak na la ni lo ta ba ngin kan dami yo o melody zo than sang zai kan ngai thanga nun dan ka lo thiam ta ti hi kan play do sak lo nge o in tan a heya ma mi kha a la thu de karon nam box lo kan kuang dik lo do na lo male ole tu na chuan in zo vai tan melody zo than sang in nun dan ka lo thiam ta ti la ron sak sak don so luk den lo ngai thla de hemi la kan ngai thla zo hi chuan in a western music a kan lu nga do ni o alle hun man pui tu chin rj mi ki chang te ka ni a in tan karon kir le fat do na a kha good boy te po o kala mu ne o tir te mi long a tha lo bu me o dar so ne san te mi lo me pui nga yang ole tu ra chu mel di so tan sang sang a tha

Akash Bani FM zo o ya inar jemi ki tan karon kir le ta hei tun tum chu zai pol zai rim kan ngai thado na ya tun tum a hian in hei veng lun ko san zai pol te saron ko san zai pol te le thei riat pastor bial zai pol te zai kan ngai thado na an sare moi tak tak mai kain oi don ni ole mas saber tan chu an in veng lun ko san zai pol te na kalalpa tan thok tu ti la an rem ngai thatiang

ba zai rem moi tak mekan ngai thaka kan run lo moi la ti hlani a hey a moi do mekan han play chau zela ngai thaka nuam thin dup dup khop mai a sms te poron thlinga kan chier lengi o sabir e khai kamo sakal mo ve kalta good evening arjun namaskar aron tini listeners Durges Naganpure rontin Naganpur ti turzo nge Naganpure kalam ding nge diglo ga thi alawa amar zo Durges ka thanks for tuning into our show oh chon Hitendra po hian in aron ngai thlai very nice program mizo song sarontini chon Hitendra da sarontini state a summer rontini thank you so much for listening to our show oh Hitendra kha chuan in Helene hian in RJM ki lungti len ka tum den pona vok chu chum pa in thlaek noya ka lo in set vena sat nen ma se zai pol po moi to eron tia ole ole netro lung ti len tum ne ka chana in rem chia lo me te ya awa han boi thak thri de mama ro chu lung gan ti leng chole tu ra han ngai la lung len zual tu hun thleng ka milo men pui ve sham sham la tro chuan in lung gan ti leng do ne o heleni min ti nui na sale mai alo ngai cha tsaro dalin puya falcon veng la hian a I play le tur khalo ngai cha be zong zong tan le ka chien ta veng shang shang mi te tan pa pa ri pu le kung te tan ming moi te ke ba la tui ko la mi tan le a dalin puya falcon veng la fm ngai sang em tur an tini ole ole an lo ngai thali chuanin an lom le via min ka ringi chunga o chuanin ke ngai te khol sing hi ei sms an lu ta ka pu du tak ka valak lo ve sunu le lung len ti zir sang zera sakha karon than kalo tum ve me kasin mole eng poni seng e thape ke I play le tur kha ga a chen nu a nge pl pl thinga ria o fm lo ngai thave mek tu nu la fel em em mel tha em em thari tan karon la ne ron ti lo la ngai thafung em o tro he ka chiar har de le ka ma ro chulo la ngai thatura ngai te o ama ro che he ko san zai pol la rem moi tak tak me ka han ngai tha ni a lunglen zual tu hun te kha karon man pui le don so dar so ma khan lo in ring ran tu o ala tu na chuan in veng hun ko san zai pol de zai kan ngai thave le thu nga enge swal ti fai thayang ti la kha kan ngai thadon ni o he hai chu kan thiam tan khain lo zom ve don ni a

Moi roi roi em kha internal ti zong te ka lo play fu em ti te ka kan zo du chwa a anal ni ti zon lo soi ve ru comments ta ma te kha no chuan in a to he Josephine lal ram engi ni a tu na kan zai dir zo che ka o du lai ti la kha ni a tu zang e kan han play chun zom leng o kan tia ama ro che sms ron lut ve nu la kan chiar ge omega sang te a hei e khaya lo bo mana ni hi mega sang te hiron thon thale mero o ka man lo tlat mai chuanin la din pui fal kon hin rgb ki play le tur kana mata le lo ngai thabe zong zong ta na ron ti a chuanin kung te a meng moi te a ke wa la tui ko la mi par pari pu ta ne a ron ti ni o chuanin la din pui fal kon veng la hi o min lo ngai thak sak thi na hai lo ngai kha uluk thi na midang tan lai ron than sak thi tan kan ron than sak veng che o Chuanin hiten ra hian very nice program of Mizo song saron ti le boka thank you so much chuanin heleni heron langvel eh min lam ven pilo han lo mom em ve oh mana kan arjem king e me kai ni chiang e pc lam ro the en sim lo sak mel moi ti la me nge kai tan lio lio ron ti a e kai a o me mo kan en gal ti ang en sim lo sak mel moi hi o me eh a o me kan play ang oh lo ngai thara o lu tok in oh helenika chuanin hey meng moi te porun langa di hi lo lam meng ani hi ni po alawla muhil lawe mikpui background music chu lunglen thak ve ron

zainge kan play le oh jawi zainga thabe le thung teng oh ani hianin denge karun sakang oh kangai che ti la he sa hianin noi teng oh in za vai tan karun thansap chu oh

mooi rooi rooi wit rok ha. Kan dan al die toe my kan play sy ek maar pon mooi ket ek kom my glo. Sakui we na sa ni o. Chuanin hey la hi ala tam ang ring bok sia chu wang chuanin kain oi chau char char tur han ngai la. In lung len te ti zual nge. In lung len te no jeo zok ti de bo shat sha ta chak view me ya. A lung len sa tang chuanin a lung len bel cha ti o bel cha tu ni garin kan ring ngo ta ha la moi tak to me kan play box ya tro chuanin o heleni hian in hey arjen miki heti atlang wala ilo kir le do ti sheta pasal lo nei lek lo tu ra ka ba du chi de ve o o heleni ka e kai in pat tu ka om lo mo ke ni ti chu hei tian in kan la tei hoi kwal vel nei me ni hi nang ni chu mu zo wa kha o a tuang tang mai khan lo in nei lim tang mai khan nun khan lo mang do ni o tu sana kan la cho ma ro chu fm zo o ya ka run duty ti chuan min han mai lo ula klom via wang o chuanin

Durges po heron chen na khop moya hitendra das aron ti mera number unblock karo aron ti ni e kai lo in block vela ni mo durges le hitendra po ko oh hitendra oh you have to unlock his number okay oh so anin mengmoi te po heron nanga so anin mengmoi te big pui helan ni alo mutui se si nan Masen nar bing sing lovin rotine ole e khai zana nar chi lo ni mo helani po kaloshi reng reng klein ne nar to lo turin kan lo shil don yo bulmi ten lo mutui lo palangetro chuanin hey Durgesh ron chena khop maya thanks for tuning into our show oh chuanin hi lo ngai tha uluk ti sia ta alo mom le mai chuanin zai kan ngai tha lenga kha ja bi zai kan ngai tha zo chi a pc ler mro ta zai kan ngai thak chun zom lenga langa he hla hi tu da lung leng taka lung len zol tu huna kan hla te lo ngai tha le kan chong te lo ngai tha ho zong zong tan karon tan sak chonga a bi takin ma tan liu liu khan o chu karon shi lu chou ni chu mi dang tan ne mo thain lo ti nge matan tikang kan tiang ole du lai ti hla pc ler mro tan moise me sakhi ngai tha te

tuna zai moi tak mai kan ngai thak kha ja wi zai ni a moi hle mai tro oi tan chau ti hlani kan hlat nung ber tur pele play a hun le tlat to mai awa han boi thakin van u yom thine chon hey arjun vike mutti su su garon ti heleni kan no a tom nan ka thien nu ngeti dil khan tan karon hlan ve thung nge tuam tri ho don yan da van lo mo me ngeti po lu mutti len le me lo ngai thale ro se ni po khan o chuanin kanin bye bye nan la pakhat ka don play lenga he hla hi Oh, tu na FM zoi lo ngai thazung zung le SMS lo thon ve lem lo tam po han kan ron than sak fik cheunga ka program lo ngai thak saka bangin kalom shim shim SMS lo thon tu te pe ka chu ka tan in lu tu ka ni ti khalo she ula a thon ve lem lo ngai tha te po kha hlim na min pe ni ole tu na chuan in Josephine lo remeng i zai kan ngai thang nga len ve ka nuam ti tha sak ki ngai tha teng